0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
2: O sa pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins?
1: Kalaunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
1: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Ay para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang nga dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika. Enjoy the music! Enjoy!

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: May pero... minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit kuya ay kay isauna kuya sa kuan mang kuya nang dugun kuya tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusong kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

us. Somewhere a place for us. Peace and quiet.

0: Ma, dali ra gud. Dali ba?
1: Unsa day na? Unsa day na pa?
0: Tan-awa ra gud ma. Normal akong sugar. Paspas kayo ang epekto sa serpentina plasma.
1: Ah, dili gud ay sakit ni mang diabetes pa. Sobra ra gud ay kasakaon. Sige pa, sugod karon pag-control na ha.
0: Lagi maoy, maayo na lang na ay serpentina plasma.
1: Pa, ako pud pa. Mag-take pud kog serpentina plus.
0: Ha? Diabetic ba ay ka?
1: Pa, prevention is better than cure.
2: Labanan ang diabetes. Mag-serpentina plus. Mapalit na sa mga butika.

0: Kinabsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
1: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
0: Unya, unsa imong gibuhat?
1: Katong ganado. Di ba inom na sa imong bana? Buhay ginoo manguhit naman.
2: Pero pag take og ganado,
1: nah, mintapad naman pa. Adin, pamang naman mam.
0: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
4: Enjoy the music! Enjoy!
5: All the hits!
6: All my favorite songs!
5: Hit music all day!
7: Enjoy FM!

0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
2: Oo.
1: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
2: Duwa kapad lang ang yan, Gino?
1: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Wamel Kwarta. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay man.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay kana high blood po sa una. Pamino, magusarad yung may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukok na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
1: Kumagat mo ba kay akong itlog akong butang na ito nga. Pagkakitan o mga 2 days, naulian man. Kuyawan ganun ang mga asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingko ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil?
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
1: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood di, sir?
2: Tinood, Lord.
1: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga, sir, kung unsay epekto sa mga sa ganado?
2: Mubarog yun, muisog yun. Inahanglanan na ito ba? Hindi ka sa pagtumar, mga 20 minutes. Magkwag ka, mag-switch ka. Patik yun.
1: Pusay, sir boy. Muabot sa huwag ka ng tag-duha kaadlaw, tulog kaadlaw, inga na. Sa mong experience, ang iyang kadugan yun nga epekto, may experience pa ni mo inga na gyapon?
2: Gusto ka. Mukwag yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka. Mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City. Kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang talit ka, kusong titikong kasing kasi lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning okay na mrok maminaw. Munang karoon, wala gugong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lang yung dating nato ron. Nakaka-date no?
1: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
1: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan niya, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kininganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Love ako ni Mom.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-Apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, gahubag o bayo. Kanya, nagpuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki liniment oil, human dali siya nanganak.
1: Salamat jugoy sa Yaki gid ba. Nagbusakit ang kunti anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan niya, anang haplasan na. So kada ito nakadungo, gugo nga na ay po yung nagtisimune, gud nga, lali ra po daw ng anak. Kutistingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagdahong nga, lali ra day ko ng anak di ay. Okay, magwala naman sa kuha.
0: Yan ang Yaki liniment oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Joy FM.

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Nakatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Wala, buknoy! Gahibi kayaw!
1: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
0: Nagaya na wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo! Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
1: Serpentina Plus? Ano na sa?
0: Herbal na sa agapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
1: Dot!
0: Oo, gani!
1: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
2: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Belonga Gold ni Lala Neri, taga Kidapawan City, kay nawala ang kasakit sa tuhod nga iyang gibati.
1: Nasakit man gud akong tuhod sa una, nga gi-refer sa ko akong kailang mag-inom daog Belonga, motong akong gisulayan. Nagadula man ko og balibol, nag-inom ko, ang epekto sa kuha ka na nagaihi ko, dili na magsakit akong tuhod.
2: Kapila po ka mag-inom og Belonga, ma'am?
1: Sa una, katulo, karon kaduha na lang.
0: Mao ka na ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mas epektibo dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.

Na, anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Love ako ni Mommy.
3: Mm-hmm.

0: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atog tulo ka bak. Maran gyud minte na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
1: Ito kayo ginakitim, hupong ginakong tiil. Nga managpo ito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, gayon, ako siyang gi-treatment addict. Ganahan man po, pero may bitap kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magulak ng lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anak, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na. Pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Baokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya. Salamat dito, Yaki.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
1: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
0: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man imo dan nga, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ayaw nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Love ako ni Mami.
4: Mm-hmm.

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kansa ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Ya karon. Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music!
4: Enjoy!
3: All the hits!
4: All my favorite songs!
3: Hit music all day!
5: Enjoy FM!

0: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
1: Nagagamit daw ka sa ganado. Tinood ni sir?
2: Tinood ni sir.
1: Kunya, pwede ni mo makwento sa mga sir kung unsay epekto sa mga sa ganado?
2: Mubarog yun, muisog yun. Unahanglano na ito ba? Ika sa pagtumar, mga 20 minutes, magkuha ka, mag-switch ka, automatic yun.
1: Pusay, sir boy, muabot siya ka ng tag mga kaadlaw, tulog kaadlaw, ingana. Sa mong experience, ang iyang kadugay yun nga epekto, may experience pwede mo ingana, gyapon?
2: Gusto ka, mukwang yun, mubarog yun. At pagkaadlaw, gusto yun ka, mubarog yun. Ay, basta lagi, ganado.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Enjoy. All the hits. All my favorite songs. Hit music all day. Enjoy.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampog dito. Pagkatod-tod ato, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay ka na high blood po sa una. Pamino, magusarad yung may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kumakain ng magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya kumakainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inuna na akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Kapag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Bawakan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Naka-date no?
1: Oh, siyempre, dan always magkita ng kaporma.
0: Yeah, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
1: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan niya, idaran ako.
0: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
1: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
0: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
1: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
0: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
1: Ang dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
0: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
1: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika. Enjoy the music! Enjoy!

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, paminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Kinaudid ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungo po ko nang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusunpiya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakili ni Mint Oil.
1: Kumagat mo ba kay akong itlog nga kong nakitaw? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days, naulian man. Kuyawan gani ang mga asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingko ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na layo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.

0: maong di ay ang iyang panty. Pagli-li-kuwa na'y panty.
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold mga higala no. Sulay ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
4: Masang gipatay ko masaya?
3: Ganado, alas yan, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
5: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Love ako ni Mami.
0: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
3: Igalaw sa kamaayong bundag ganin yung tanan. Welcome ganin sa inyong drumanon. Ganin ang Tinig ng Bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service sa karong adlong Lunes sa petsa 14 ng buwan sa Setyembre tuig 2026 og kini si Tinig 43 sa Jan Andrew Tabog managuban kita sud sa usa ka oras ngani sa atong drumanon. Pagtamyaw sa tanan nato mga kaigsoonan karon, asa ka mga dapita din isang probinsya sang Cotabato, lagip na sa mga sibit natong probinsya ga rehiyon. Maadyong bundag higala. Welcome ganin sa inyong Lumanon.

0: Higala at ang iunya ang detalye ini at mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong tulumanon. Pagtamya una ha sa itong mga kaigsunan karon, asa ka mga dapit na nagapanamati ni ining atong tulumanon karon nga buntaga. In simultaneous sa broadcast kita karon nga nasa itong mga silingang istasyon o igsong istasyon ang Joy FM Pangal Bay, Joy FM Davao Oriental. Good morning! At ang ininyo mga detalye ini at mga headlines sa unya sa pagligid ni ining atong tulumanon. Headlines. Sa itong mga headlines sa karong buntaga. Headlines. Alang sa itong balitang lokal, lalaking negosyante patay sa pagpaniro dito nga bahina sa may P. Palma area din isang probinsya sa Cotabato. Headlines. Kumalagal na siyang officer sa Cotabato City, gireklamo sa UBJP sa ombudsman tungod sa listahan sa electoral board. Headlines. Uy, kung day karon ha, kining pinili ay day karon na din hang bahina sa may Bangsamoro region and Muslim Mindanao. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntag, Senator Pangilinan na nanawagan og imbestigasyon sa sunog sa MV Jones Aster. Headline. Philippine Red Cross ang nagbansay sa halos 800 kamang residente alang sa World First Aid Day 2026. Headline. Sa atong balitang international karong buntag, Iran President ni Barrog nga dili gayod sila mutahan ngadto sa US. Headline. Samtang 16 patay sa pagkasunog sa usa ka nursing home dito sa Chile. Mga detalye ini unya sa pagligid ining atong tulumanon human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Macapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni mo, Nay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Aras sa Pilipinas, 16 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa atong balitang international. Nisangko na sa 7,000 ang ihap sa mga kasong napagan ining Ebola virus dito sa Democratic Republic of Congo. Kun asa, gikonsidera kini nga pinakagrabing outbreak sa nasangpit nga balatian nga nasa ilang kasaysayan. Sigun ka na sa mismong gobyerno sa Congo. Gikan sa 7,022 nga aktibong kaso sa Ebola, napatik na ang 3,398 ka mga ihap nga namatay. Samtang kasamtangang ginatambalan ang 837 katao. Ang nasangpit nga outbreak ang dala ni ining Bondibogio variant nga nasa nasangpit nga virus. Ang ika-17 ni ining pandemya ang gikan sa Uluhan o Sidlakang Bahin dito sa Ituri province sa nasangpit nga nasod. Nabati ko sa mga mikatag ang nasangpit nga balatian sa pipila ka mga rehiyon sa maong nasod, partikular na sa rehiyong grabe ang armadong grupo. Kung asa dili igo ang abilidad sa pagpanambal sa nasangpit nga mga lugar. Ginatay ang anaa sa 15,000 ka mga tao ang namatay dala ni ining Ebola sa nakalabay nga 5 kadekada sa Africa. Makatakod gini pinagi sa kontak sa mga bodily fluids sa lagib na nini ang komplikasyon dala sa balatian ang severe internal o external bleeding o organ failure. Sa karon wa pa'y aprobadong vaccine kontra Ebola apan padayon karon ang pagpanuki ngana sa mga eksperto alang sa pagpangitag tambal ni ini. Samtang bugto ang kinabuhi sa 16 katawo sa nahitabong sunog sa usa ka nursing home dito sa Chile. Pulos mga elderly residents ang namatay sa usa ka home care nga makaplagan dito sa Araucanian region. Pipila ka mga elderly usab ang gidagan sa bahay tambalanan human makabaton o gasamad nga nasa ilang lawas. Miabot sa kapin na duha ka oras bago hingpit nga napawong ang maong kalayo. Samtang nanawagan sa Egyptian na President Abdel Fattah el-Sisi sa stable free navigation na samtang gakahitabo ang taas nga tensyon karon sa Middle East. Gikan na yun ini nga ang kasamtangang gakahitabo karon sa Middle East ang adunay negatibong epekto sa global economy, trade, energy flows o supply chain. Ang nasangpin nga pamahayag ang gihimo human ang panagpulong ni el-Sisi o kang Russian President Vladimir Putin. Kaya nung dumang adunay suliran sa paglabay karon sa mga barko dito sa Strait of Hormuz tungod sa padayong giyera tali sa Iran o US. Samtang nakaandam na ang Philippine National Police sa mga gikinhalang security measures alang sa duha kaadlaw nga transport strike nga magsugod karong adlawa hangtod ugmang adlawa nga gikasa sa grupong Maribela isi protesta sa padayong pagsutoy sa presyo sa lana. Sigon kang PNP Chief General Jose Melancio Nartatas Jr. nakataas na ang alerto sa police unit sa mga lugar nga ginalaumang pagatiguman ining protester sa lakip na ang dakong bahin sa Felcoa dito sa Quezon City. Giatasan usab niini ang police chief og territorial units nga makiglambigit nga nasa lokal nga pangamahanan og ubang ahensya sa gobyerno aron nga mapabilin ang seguridad og hapsay nga crowd management. Gilangkuban na usab ang PNP nga nasa koordinasyon aron nga maghatag og tabang sa mga commuter nga posibleng ma-stranded sa kalsada tungod sa tigil pasada. Isigurado ka ron sa House of Representatives nga mahapsay o gamamahimong klaro ang paggamit sa matag sentimo sa ginuso nga 7.2 trillion peso nga nasunong budget alang sa tuig 2027. Kana ang gipapaniguro ni House Speaker Faustino Budge D. III. Gika na yun ni D. nga matuking susi ka ron sa kamara ang ginusong pondo sa matag ahensya aron masiguro nga maadto gayud kini sa mga programang direktang makabenepisyo nga na sa matag Filipinon. Sigon sa speaker, importante ang transparency sa paghisgo sa budget aron nga masayran kung naasa magasto ang kwarta sa katawhan o kung unsa ang mamahimong resulta ni ini nga na sa mismong lokalidad. Kaya tagagdood niya nga angay gayon nga tataw nga aduna kini epekto nga na sa panginabuhian, kalidad sa ginabuhi sa matag pamilya, ang pondong gigahin sa matag proyekto. Nakompleto na sa House Committee on Appropriations sa pagdungog sa mga ahensya alang sa 2027 budget. Ipangayo sa Departamento o ahensya sa gobyerno ang pagtataw nga nasa ilang mga ginapangayong pondo programa o target ng mga prioridad. Alas 5.21 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang gibalibaran na o gipanghimakakan karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga usa lamang kadrama ang pag-aresto nga nasa iyang igagaw nga si kanhing House Speaker o later Representative Martin Romualdez kalambigit sa controversial nga 7.4 billion peso nga plunder case. Sigon kang Marcos sa mga nasangpit nga o ang gikan na yon nga drama lamang ang gakahitabo nga nasa pag-aresto ang kabahin lamang sa pamulitika o pag-atake batong nga sa iyang administrasyon o gwa naghulagway sa aktual nga prosesong galigid sa korte. Naaresto si Romualdez human nga nagpaluga og opisyal nga warrant of arrest ang Sandigan Bayan subay sa kasong gipasang-at sa Office of the Ombudsman. Kasamtangan na usab nga nagpabilin sa Philippine General Hospital alang sa Independent Medical Examination na human nga gibalhin gikan sa Cardinal Santos Medical Center ang maong nasikpaw nga opisyal. Samtang gihatagag doon ni Interior Secretary June Vega Rimulya nga gikinahanglan na dili gayod mangialam ang presidente sa nanahimong pag-aresto sa kaning leader sa kamara. Alas 5.22 sa atong oras, samtang misangko na sa 76 ang kopermadong ihap sa mga namatay niining sunog nga milamoy sa MV June Aster Ferry sa Corona, Palawan. oksigon sa Philippine Coast Guard. Sa tala sa PCG, nadugangan sa 41 ang ihap sa mga namatay, samtang 13 usap ang ihap sa mga padayon pang ginapangita. Nagpabilin usap nga 43 ang ihap sa mga nakaluwas nining nga maong sunog sa ferry. Sigon ka nga PCG spokesperson Noymay Kayabyab, pagdalhon ng mga patayang lawas sa BRP Cape Engaño. Subay sa opisyal ng listahan sa mga pasahero, 134 ang napatik nga adunay pangan ang misakay sa MV June Aster, samtang duha usaba ang ginatayang nakaswa nakasakay sa nasangpit nga barko. Gikumpirma usab sa PNP Soko nga dungan usaba sa mga na-recover sa patayang lawas ang ilang alagang aso. Sigon kang Philippine Coast Guard, adunay pipila pa ka mga ahensya o ga po pwede pang magmugna o bago nga mga lakang arang sa padayon nga proper recovery o identification sa nasunog nga barko. Alas 5.23 ang atong oras sa uhang tudling sa atong balitang nasunon. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan nga paspas alang sa paspas sa independent o matuging imbisigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Corona, Palawan nga gikamatay sa pipila ka pasahero o nagbiya o mga taong padayon pang ginapangita ni ining kasamtangan. Sigon kang Pangilinan, gikinahanglan mapunting sa imbisigasyon ang hinungdan sa insidente o mga pagkakulang o mga angay gayud manubaga ingon man ang reformang gikinahanglan ipatuman aron di na masubli pa ang samang trahedya. Kaya tagagduot niya nga nagunang tulubagon sa gobyerno ang kaluwasan sa mga pasahero nganha sa paglayag. Ilabi na nga 190,000 ka mga pasahero ang napatik nga sa mga pantalan sa Pilipinas sa matag adlaw. Angay lamang gayuda kuno nga siguraduhon ang regulatory agency, port authority, ship operator og tripulante ang luwas nga paglawig niini nganha sa mga kadagatan.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:24 Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na ni Malasabuan, buhok, ka nang kinalutan, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
12: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
13: Sweetheart, ready na!
14: Wow, ka-sweet ba, oy?
13: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
13: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa tomati.
14: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
15: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
14: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.27 Philippine Standard Time. Sa Laray karon, alang sa atong mga balitang probinsyal.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Hawi na maglibot-libot na kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao. Unahon na paghagpat karon ang mga tao gikan na dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Ipakita sa Coast Guard Station na Surigao del Norte kon CGS SDN ang ilang suporta sa serbisyo publiko pinahagi sa pagtabang sa pagpangandam o pag-repack sa bugas alang sa 20 peso rise sa saling activity sa National Irrigation Administration kon NIA. Kabahin na ang maong kalihukan sa handog ng Pangulo, serbisyong sapata para sa lahat o nationwide culminating event sa handog ng Pangulo 2026. Nga pilosaba ang mga personahe sa Coast Guard Substation Surigao City o Coast Guard Substation Lipata. Ubo sa pagbanguna ni Station Commander Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Orialneda. Pinagi sa maong partipasyon na gipakita sa SCGSN ang ilang pasalig sa interagency cooperation o serbisyo publiko aron mas mapaduol sa katawhan ng mga programag serbisyo sa panggamhanan.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.29 ang atong oras. Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka pulis, samtang samda ng iyang kauban human maaksidente ang ilang gisakyang motorsiklo sa rotonda sa barangay Bangkasi, Dakbayan sa Butuan, alas 3 sa Kadlawon. Ang namatay mao si Patrolman Eugene Pigawa, 33 anyos taga Luzon, samtang ang iyang back rider mao si Patrolman Daryl Datula, 32 anyos nga samdan. Ang druha ka personahe sa Philippine National Police ang nadistino sa PNP Drug Enforcement Group Special Operation sa unit. Subay sa impormasyon na gikan sa Butuan City Police Station 3, nagasakay ang druha sa motorsiklo sa dihang giingong kusog ang ilang dagan o gamisungag sa konkretong barrier sa maong rotonda. Tungod sa kakusog sa impact, dead on arrival sa ospital si Patrolman Pigaw, samtang gida ngadto sa bahay tambalanan si Patrolman Datul alang sa medical nga pag-atiman. Nasaran nga gikan sa duty ang druha ka pulis ug padung unta sa pagkita sa ilang asset may kalambigitan sa ilang operasyon na batok sa ilegal nga droga. Padayon pa ang investigasyon sa PNP, armatino ang eksaktong hinungdan sa maong aksidente.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Didong bahina sa may northern Mindanao. Sunod-sunod ang pagkahagbong sa kapulisan nining duha ka mga street level individuals sa ginpinagayon nga naglahing drug bypass operation sa dito sa Maramag ug Don Carlos sa Bugidnon. Unang nasigpaw sa mga tinugyanan sa balaod ang 23 anyos nga lalaki dito sa Proxete Barangay Don Carlos sa Bugidnon. Alas 6 sa gabi humanakwaan nining 0.5 grams sa ginhatuang shabu nga balor kini og 3,000 pesos sa pilang bypass money. Pag alas 11 sa gabi nasikpaw usaba sa Purok 8A South Poblacion Maramag ang 35 anyos nga lalaki human gisak midagikan sa iyang posisyon ang 5 ka gramo sa shabu nga adunay standard drug price nga 34,000 pesos. Ang maong nga mga operasyon gipahigayon sa lokal estasyon sa kapulisan, kauban ang 2nd Bugidnon PMFC o Provincial Intelligence Unit sa pagpanguna sa Bugidnon Police Provincial Office Director Police Colonel Oliver Soto Navales. Giandam na ang kasong kalapasan ining Republic Act 9165 batak sa duruha ka mga suspect nga kasamtangang gitanggong sa matag estasyon sa kapulisan.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.31 ang atong oras, samtang ditong bahina gihapon sa may area sa northern na Mindanao nakaangkon og samada sa iyang walang abukton ang 44 anyos nga lalaki human gitigbas sa iyang kaugalingong pamanhunon sa barangay Santa Filomena, Quezon na Bukidnon. Subay sa imbisigasyon sa PNP, nag-inom ang 25 anyos nga sospeka uban ang iyang higala sa usa ka waiting shed sa dihang miagi ang biktima. Gisingil sa sospek ang iyang gipahuam nga usa ka sakong abono ni adtong Marso apan sa dihang nitubag ang tiyo nga dili pa niya kini mauli dayon. Nasuko ang sospek ang migawas sa uga sundang gikan sa sakuban o gitigba sa mong biktima. Gidangad to sa bay tambaran ng biktima alang sa pagpanambal. Samtang nagapadayon ang hot pursuit operation sa PNP, bato kanini nga maong suspect sa do.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Ditong bahina sa may area sa nga barm. Uy, kumusta na ikaroon ang area sa nga barm, ano?
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Nga karon ang usa sa mga pinakaimportanteng lakang ipadagayon na sa maong rehiyon ang ilang piniliay, no, alang sa ilang parliamentary seat din sa maong rehiyon. Sa tudling sa atong mga balita, gikan na dito nga bahina sa may Barma area, nagapadayon ang investigasyon karon sa mga otoridad. Uy, duha ka insidente sa pagbuto nga natigayon sa managlahing dapit dito sa Cotabato City kagahapong adlawa. Pipila ka oras sa wa pa ang Barm parliamentary elections nga miresulta sa pagkaangol nining duha ka individual. Suma sa inisyal nga investigasyon gikan sa mga otoridad, una nga nahitabo ang insidente sa pagbuto sa Barok Amirol, MB Kalangan, Cotabato City, diin usa ka individual ang nasamdan. Pipila lamang ka minuto ang milabay, laing pagbusikan na usab ang hitabo sa dato og udtog matalam. Malagapas sa Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City, alas 8:10 sa gabi. Dali nga mitubag ang mga personahe sa PNP, kauban ang duty investigator. Human madawat ang report gikan sa mga concerned citizens. Sa initial nga investigasyon, gituang gikan sa usa ka tapok sa basura ang ikaduhang pagbuto. Nakaplagan usab sa lugar ang nagkatag nga mga basura. Padayon nga gitinot sa mga awtoridad ang eksaktong hinungdan sa duha ka mga insidenteng pagbuto o kon adunay taong responsable sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang gihulagway karon ni Peace Advisor o Concurrent Chairperson og Government Peace Implementing Panel nga si Secretary Mel Senena Sarmiento, ang unang Bangsamoro parliamentary election karong adlaw isip bagong yugto sa kasaysayan sa Bangsamoro. Sigon kang Sarmiento, ginakompleto sa political track ang peace process nining unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Gikan na yun niyang ganahimong dalan sa importanteng piniliay ang comprehensive agreement ani Bangsamoro, Bangsamoro Organic Law o Bangsamoro Electoral Code. Lagip sa mga nakita nga bunga sa peace process ang nagapadayon nga ceasefire, hapsay nga decommissioning sa libuan ka mga kanhing kombatants o ilang mga armas o padayong development program sa mga komunidad nga dugay nang naapektuhan ni ining gubat. Giyawag ni Sarmiento ang mga botante sa tibuok barm nga gamiton ang ilang katungod nga mubutar o mulangkob ni ining paghubog sa mamahimong ugma ug kaugmaon na niining ilang rehiyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35, higala balik kita human ini.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog ka rin.
17: Ngano po?
16: Eh, morobi naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imuhang tiil.
16: Ang imuhang tiil ko.
17: Oo.
16: Okay. Naminhod. Nasa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
17: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
18: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
19: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
18: 7-in-1.
19: Tapos po?
18: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:36 sa Philippine Standard Time. Sa mga tudling karon na dugang sa atong mga taho karong buntag, alang sa atong mga balitang probinsyal karong buntag.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong luksuhan ang mga panghitabo dito nga bahina usaba o mga development dito nga bahina sa may area sang o dito nga bahina sa may area sa nga ano no kining Caraga region din upat kagingong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee sa New People's Army kon NPA lakip ang ilang sekretaryo ang giila nga si alias Reda ang napatay sa sunod-sunod nga engkwentro batok sa militar dito sa sitio Bakingking Esperanza Agusan del Sur subay sa taho nirutanan da Colonel George Halyorina sa 8th Infantry Battalion unang nakigbinakbakay ang 36th Infantry Battalion sa maong grupo ni atong Setyembre a 10 sa diin misunod ang 5 pa kasubling engkwentro ni atong Setyembre a 12 taliwala sa nagapadayong pagukod sa 401st Infantry Brigade napatay sa operasyon si alias Reda nga gituang sekretarya sa NCMRC kauban si alias Naki nga taga Quezon Bukidnon o alias Boboy nga taga Hingoog na recover sab sa militar ang 5 ka mga bugat nga armas sa maong dapit giproseso na sa Soko Caraga ang mga patayng lawas alang sa formal nga pag-ila samtang nagapadayon ang clearing of force operation sa militar batok sa nabiling mga miyembro sa maong grupong anaa dito sa maong rehiyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:38 Philippine Standard Time. Samtang kalabot sa maong balita, gikumpirma sa kasundulan sa 403 Brigade sa Philippine Army nga upat gayud ka mga miyembro sa New People's Army ang napatay atol sa engkwentro sa Bukirong Bahin sa Barangay Bakingking Esperanza. Ang napatay na ilang sila Julius o Julia Kagada sa alias sa Kareda, top NPA leader sa Region 10 o sekretarya sa North Central Mindanao Regional Committee, Juni Mansigiao alias Kikoy, Gerald Basason alias Dodoy o Rocha May Merafuentes Bihag alias Maki. Na-recover sab sa kasundaluhan ng mga tagas nga kalibre sa armas gikan sa napatay ng mga NPA leader.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:38 Philippine Standard Time. Dito nga bahina gihapon na sa may lakbitan na to ang dugang panghitabo sa may area sa Dabao. Din kabsan sa kinabuhi ang 5 anyos nga batang babae human malumos sa Osaka Resort sa Barangay Gumalang, Baguio District, Davao City. Alauna sa hapon na itong adlong Sabado sa impormasyon na gikan sa MDRRM sa barangay. Dali silang mi-responde human nakadawat sila og tawag sa mga insidente apan sa ilang pag-abot ang biktima. Ana-ana sulod sa usa ka pribadong sakyanan nga mi padulong ngadto sa bahay tambalanan sa Kalinan. Base sa nakailap nga impormasyon, ang biktima kuyog ang iyang pamilya nga niadto sa maong resort aron mo tambong sa birthday sa iyang igagaw. Apan wa mabantayin nga niadto kini sa lawong nga bahin sa swimming pool. Nagapahimangno karon ang BDRRMC Malagos ngadto sa mga ginikanan nga kanunayng bantayan ang mga anak kun anaa kini nganha sa mga swimming pool.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area gihapon sang Dabao. Din giaprubahan na nga lakip ang mga miyembro sa random manual audit team sa kon ARMAT ang 17 ka mga personnel sa Department of Education Regional Office 11 alang sa BARM parliamentary election. Subay sa impormasyon nga nadawat sa desisyente ka mga personela sa Dibuoka Region 11 na upat ninigikan sa Davao Occidental, 11 sa Davao del Sur o 2 sa Davao City. Ang gi-authorize nga personel nga naglangkob sa teaching o non-teaching staff mutabang sa pagdumala sa manual audit. Lagib na ang pag-ihap o pag-assess sa mga boto alang sa mga posisyon nga ma-audit. Anausaba sila yung kasinatian isip electoral board members sa milabay nga national o local elections. Gilauman nga magsugod ang random manual audit Setyembre 18 o ga mamahimo nga mulungtad hangtod Setyembre 26 aron makumpleto ang maong auditing.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:41 Philippine Standard Time, dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga ditong bahina sa may area sang BARM. Gipapaniguro sa Philippine National Police ang kaandam niini aron ipabilin ang seguridad alang sa pinakaunang BARM parliamentary elections. Dungan sa PNP ang Commission on Audit sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard ug lokal nga pangamanan ug uban pang partner agency sa pagbantay sa proseso sa pinili-ay. Nagunang tutukan sa mga otoridad ang seguridad sa mga kandidato, election na personnel ug botante ingon man komunidad bag-o og samtang ginapadagayon ang pinili-ay ug paghuman sa pinili-ay. Nanawagan sa mga PNP sa publiko nga makigatambayayong pinaagi sa pagasumbong sa lehitimo nga mga butang ipamahin ang beripikadong impormasyon o pagsunod sa mga gitakdang election protocols. Giawhag ang mga butante nga hatagan gayod o pagtahod ang pagapilion sa matag individual alang sa hapsay o malikaya na gayod ang bisan unsang panagbingkil. Tumong sa koordinasyon na sa mga ahensya nga mapabilin ang integridad sa piniliay o mapaniguro ang kagawasan, luwas, hapsay o malinawon nga pagparigayon sa matag bangsa moro nganha sa ilang katungod nga mubutar.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nga gipanawig pa hangtod Setyembre 15 o ugmang adlaw ang special non-working holiday sa bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Sa proclamation number 0007 nga pinamahan ni Chief Minister Abdul Rauf Macacua, gideklarang special non-working holiday ang Martes, Setyembre 15. Tumong nining maghatag og panahon sa mga residente nga makauli og subli nga mubiyahe pabalik nga na sila mga dapit human ang botohan sa unang bangsa Moro parliamentary elections. Una nang gideklara sa Malacañang isip special non-working ang Setyembre 14 karong adlaw nga maoya adlaw sa piniliay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Duga nga sa tuding sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balitang probinsyal. Sa duga nga tudling sa ato nga mga taho gikan na sa lain-lain pang bahin din nga bahin na sa Mindanao.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Diin tulo ka tawo ang namatay niining o tulo ka tawo ang namatay samtang 15 karaing uban pa ang nangaangol human ang pagpamusil atubangan sa Dato Usman Mampen Elementary School Barangay Bagua 2 Cotabato City. Kagabi o kadlawon kagabi giila ang namatay is nga sila Edara Kansana Andog 88 anyos residente sa Puro Katulingan Barangay Bagua 2 wa pa maili ang duha pa ka mga individual nga namatay og 15 ka mga nangangol subay sa naon ang imbestigasyon sa PNP nagtigom sa tunghaan ang pipila ka mga grupo sa residente aron nga mupila sa sayo sa buntag alang karong adlaw ining parliamentary election sa aduna matod pay panagtuklaranay o gamisangpon sa mainitan nga panagabingkil dahil nga miresponde sa dapit ang Cotabato City Police Office sa dungan ang augmentation forces gikan sa PRO 12 RMFB 14A CMFC MBLT 6 4 SAB ug SAF gidan usab sa mga haduol nga bay tambalan ang mga naangol alang sa hinanaling atensyon nga medikal. Na-recover sa crime scene ang lima kabasyon ni ining balang ginutuhuan nga gikan sa pundo 45 nga pistola ug 9mm nga mga armas. Padayon pa ang prosesong ginapadagayon karon sa scene of the crime operative.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang usa ka lalaki ang naangol human usab gi-report nga nasa pag pabusika da sa alas sa 8 kagabi dito sa Puro Amirol Barangay Kalanganan Cotabato City pipila ka oras bago ang gitakdang bangsa Moro parliamentary elections ang bigima mo si Zainuddin Sapala Makabuat residente sa Poblasyon ONU Cotabato City subay sa naunang imbestigasyon sa PNP na sa dapit ang biktima og naghuwat nga nasa yang construction foreman diha nga makakita siya og puti nga kahayag nakalabayan in nakalungog matod pa siya og pagbusi.

0: Dr. Ibrahim Ibay. No? So
1: what pero basic mo niya ang registered name.
2: Mo na siya yung
0: Ibrahim.
1: Ibrahim Ibay.
0: Sa 3rd district Kaubang Dos, tulo gihapon ka contenders no ang ilang mapilian si Ahmad Badruddin, Baragir Asnawe og Makakwa Abdul Rauf.
1: Mm, mao ni ang incumbent OIC si Makakwa Abdul Rauf. No?
0: So
1: naday siya sa 3rd district sa Baguindanao.
0: Og sa 4th district upat ka buok Abbas Abdul Nasir, Agustin Alexander Dilanggalen Jazria og si Sema Baisandra.
1: Sema Baisandra mao ni ang asawa ni kanhing Cotabato City Mayor Muslimin Sema. Dati po ni siyang congressman no. Representing a district in the city. Ah, okay. Sige.
0: Og ang fifth, ikalimang distrito, again, nag-inusara o kini, considered na nina Way Kalaban, no? Kaya nag-inusara lang man siya, Mastura Ishak.
1: Ah, si Mastura Ishak, Ibrahim, kaila po nato ni, dati ni Department Secretary sa DTI sa ARM, og abogado ni anak ni siya ni attorney Mastura. Ang siya pangalan niya? Michael Mastura. Okay. So kana tong sa wala ta kay lading. But kining mga familiar name sa ato aning mga na-meet in sometime in the past.
0: Ang Maguindanao del Sur ang ubay-ubay Kaubang Dos.
1: No? Lima ka distrito.
0: Oh, lima ka distrito pero wala tayo nakitaan din hinga lone candidate nga buti pasabot dili na pilian tungod kay isa ra siya.
1: Pero sa Maguindanao North, Maguindanao del Norte, ang 2nd district ug ang 5th district walay kalaban. Ang ang daghan nga galaban-laban sa 4th district ay upat ang galaban diha.
0: 3rd district
1: lima. Tulo lang.
0: Maguindanao del Sur?
1: Ah, sa Maguindanao del Sur, sige.
0: Lima, no? So, sa 1st District, Kasim Idris, Midtimbang Babi, Midtimbang Tawakal, Yusuf Muhammad Hasan. Mauni sa 1st District na sila upat ka kandidato nga mapilian. Segundo Distrito or 2nd District, ang Patuan Sajid Andre o Sindatok Saad Duha, no? 3rd district mauning inguna ko nga medyo ubay-ubay Kaubang Dos, Kamendan Habas, Datumanong Borgiva, Tasmi, Sangkil Ali, Upam Dato Edo og Upam Daod. So lima. 4th district Delna Aladen og Mangunda Dato di Parok. Og sa 5th district Alameda Anwar, Ali Rafsanan, Dalgan Nasir. So kini ang mga listahan sa ilahang mapilian gilangkuban sa lima ka distrito sa Maguindanao del Sur.
1: Kini sa tawi-tawi, pero di naman makaabot atong CBA dito, pero basing adunay nagatanaw sa atuang Facebook live, no? Ato na lang pong apilon ning sa tawi-tawi. So,
0: yes, kay basing ang uban nag-prepare pa. Kailangan lang nilang listahan or at least kabalo sila kisa piliyon. Sa tawi-tawi, upat ka distrito. Og again, walay solo dinhing, meaning way kalaban tanan na ano, so contested. Sa 1st district, Kwe Julbert, Sabal Mudyahiron Siermal. Sa 2nd distrito, tulo ka kandidato, Halon Abdulaziz Hayudini Gamal, Matba Hajimar. Sa 3rd district, dunay upat ka kandidato, Abridji Mali, Amil Bangsa Dayang Rausidana, Dalagan Alnahada, og Matolo de Asis Rusatina. Og sa 4th district, upat ka kandidato, Ahadja Michael, Ahadja Nor Mahadil, Jamalul Sanya, og Kasim Hamdan. So, 4 districts in Tawi-Tawi, sama sa ato ang nasaysay, Kaubang Dos.
1: Ado na ito ang Lanao del Sur.
0: Ang Lanao del Sur.
1: Kaya kaabot na ba ito pag sibya sa Lanao del Sur?

0: Yeah, ang Lanao del Sur, siyam ka distrito, the most number of district sa maong area, no? First district, 2, 4, unom. Unom ka kandidato, Janalan Nazrudin Gandamba Princess Pala Amera, Makalangon Abdulaziz, Pangandaman Almen, Taher Abdul Rahman, og si Tumawis Rolly. Sa segundo distrito, upat ang mapilian. No? Meron kayong apat na kandidatong mapagpipilian sa second district. Alonto Jr. Alexander, Bazer Samanudin, Edres Salahudin.
1: Dali lang ko rin tato, yes. Sa nang putlon ha. Tama-tama, nasa linya si Ginang Samira Gutok. Magandang umaga. Yes. Sam, welcome dito sa ating programang Tinig ng Bayan. Kasama ko si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Good morning po.
1: Hello. Anyari. Sam?
2: Good morning po.
1: Yes, Sam. Yeah, good morning. Kumusta? Nasa location mo ngayon? Ay, Sam. Anyway, padayon na ito ni ano? Tumawis Rolly ba ito? Diyan na ba? Second district na ba ka? First district pa sa Lanao?
0: Sa Lanao, naalak ko sa... sa first district, Tumawis Rolly, no? Mm. So, second district, akong usbon, upat ka kandidato, no? Alonto Junior Alexander, Bazer Samanudin, Edres Salahudin, o Gauraki Hamza. Sa third district, still sa Lanao del Sur, Adyong Abdul Rauf, Makarava o Makaraya Jamil, Manguron City Saleha, o Rimbang Edriza. Fourth district, upat gihapon ka kandidato, Abdul Kamal, Kumadog Johari, Pandi Lampa, o Sumagayan Aminudin. Sa fifth district, tatatlo ito, Asom Arimaw, Papandayan Khaled Yasin, at Sitago Udtog. Sixth district, tatlo pa rin, Balt Jamael, Kabugatan Muammar, at Makapudi Husni. Sa seventh district, Dipatuan Nora, Makasilang Kardawi, Mindalanao Ali Usman at Sarangani Usman Jr. Sa 8th district, dadalawa ito, Balindong Ahmad Amir at Turayas Saipudin. At the last but not the least, for the 9th district, tatlong kandidato, Adyong Rasdi, Bayabaw Jalala at Galo Lamping Anwar.
1: Anyway, ginapalingkamutan po na ito. Makontak ko sab si Samira Guto kay Naputol para makakuha po tag-update ditong dapita sa Marawi, no? Sa Tawi-Tawi. Sa Tawi-Tawi, adunay usa duha tulo upat ka distrito. Ang first district, adunay duha lang ka kandidato nga si Ke Holberts og si Sabal Mujahiron na Sharmal. Mauna ang sa first district. Sa second district, tulo silang galaban-laban si Halon Abdulaziz sa si Hayudini Gamal og si Matba Hajimar. Sa third district, mga katinig, apat po silang naglalaban-laban si Albirinci Mali, si Alimbangsa Dayang Radzi Dana, o si Dalagan and Alnahada and Matulo Diasi sa Rosatina. Aha, anyway, nasa linya na si okay. Yes, good morning, Sam.
2: Good morning po, Ronnie.
1: Yes, kasama ko si Ruby Padilla Season.
0: Good morning po.
2: Naiyak kami, masyadong marami lang nangyari sa may Cotabato. Cotabato, 10 injured po, 3 or 2 ang namatay. Mm-hmm. At sa Marawi naman, po, 4 o'clock naman na-distribute ng... paraphernalia or nag-open na po sa Sagunsongan ang ilang mga voting center kasi may mga PWDs, no, na dapat pwede nang bumoto.
1: Mm-hmm. So, dyan pong banda sa, ano, sa may Marawi at mga probinsya ng Lanao del Sur at Lanao del Norte, wala naman pong mga untoward incidents na nangyari the last 12 or 24 hours.
2: Wala pa naman po sa aking timeline. Ay nakaka-monitor po tayo. Tinek ko si PD. Siyempre, hindi pa nakakasagot yung PNP Lanao Sur. Kasi po yung na-alert ako sa mga watchdogs natin na sana naka-accredit sila with IDs. They're afraid na hindi sila makapasok kasi nga hindi sila naka-secure, no, ng kanilang identification card. So, hoping na may mga reports, no, sa ating mga watchdog monitor kung how it is.
1: Mm, medyo mahigpit daw po dahil dito sa nabanggit nung ni Richel, kilala mo si Richel Yumel, yung kasamahan natin sa media, mahigpit daw po kahit mga media, kahit may ID ka, hindi basta-basta pinapapasok sa mga presinto.
2: Yun po ang aking call out kasi siyempre dahil maybe sa, siguro maliit ang classroom, pero ang call out ko since na-interview niyo ako nung Sabado,
1: yeah,
2: at mga ilang media is kailangan po talaga may bantay, may monitor. So kailangan kasi may magkukwento ano nangyari kung sakaling may insidente. So, it's a call out to COMELEC who deputizes all na kailangan po ay meron pong nag-presence po ng third party or yung media po.
1: Aha. Bago lang namin nakausap si COMELEC Regional Director, pero ipapaabot po namin yung call out niyo sa kanya. Dahil sinabihan naman po namin siya na from time to time tatawag kami sa kanya.
2: Now, yes po, kami po ay partner ng COMELEC noon, chairman nila ako sa partner ng NAMPRE
1: PPCRV
2: sa Katunburg, Ulanao. So kailangan sana po ay ibalik po yung ganong sistema sana.
1: Mm. Pero mayroon po ba kayong obserbasyon sa mga presinto kung kumusta yung plastada ng mga presinto? Dahil sinabi mo kanina, mayroon na maagang nagbukas. Did you have an actual site of the happening sa mga presinto?
2: Yung from the photos, lalabas pa lang yung mga voters. Whether sa Giran, sa Guntungan, kasi nga right after prayers naman, pwede nang 4 o'clock yung prayers namin, nag-arrange na ng paraphernalia yung mga teachers. So, yung nakita ko lang po ay yung mga dark pa lang yon, Marawi City, ay naglalakad po yung mga nagdadala ng balota. So, it's a call out sa mga prayers po for everyone, no, na involved. Especially karami yung kasi Romy, mga babae.
1: Mm.
2: Babae ang nagsaserve sa loob ng presinto, mga BIs ay mga babae.
1: Aha. Ang isang observation sa Cotabato City ng mga independent observers ay parang nagugulat sila dahil ang labas heavily militarized, maraming sundalo, maraming mga police, but of course sinasabi ng COMELEC kaya nilang masalisihan. But despite the fact na massive yung deployment, may mga hindi kaaya-aya mga pangyayari kahapon o kagabi.
2: Po, kailangan po yung monitoring talaga ng international at saka national monitors kasi gun ban nga, pero hindi naman gun ban sa atin, no, sa authority. So ingat lang po sa lahat kasi it doesn't mean a gun ban at may hawak po na armas ang ating security personnel ay ito ay matakot ang butante. So the message should not be na masyadong malaki ang military security presence ay matakot ang tao. This is a safety measure and we're hoping, sabi nga naman sa batas ko, Milik, as far as possible or malaki ang metro ng layo ng ating mga personnel sa labas ng presinto. Mm.
1: Sa Cotabato City, Sam, mayroong dalawang police personnel armado sa loob ng presinto.
2: Bawal po. Bawal po ay ang presence of arms, no? So, tayong mga taga, labas, Bangsamoro, outside Bangsamoro na umuwi lang talaga para lang bumoto at makita ito. Siyempre, may nakakanerbios, pero ito, sana po, warning na sana po ay hindi sila nasa loob.
1: Mm. Rubes?
0: Yes, ma'am, gusto rin nating suriin dahil andyan talaga kayo sa area. Kamusta naman po ang mga teachers natin na naatasang mag-subaybay at talagang mag-serve, no? May mga areas po na sinasabing umatras, hindi dumating. Kamusta dyan sa area of coverage ninyo, Ma'am Almira?
2: Yeah, it is normal naman po na may mga, kasi mga family of supervisors kami sa DepEd, yung mga kamag-anak ko kung saan ako buboto, that mga may mga kandidato sila na relationship. So normal po na they had to waive, no, their service. They had to so-called
1: inhibit
2: yung anong word na kailangan po nilang hindi magpartisipa sa pagiging frontliner nila at BEI. So they had to not serve. At marami pong areas daw na ganun. At normal po yung pag-shift or pag substitution. Sana po ay on time yon, kasi nga there was time naman to prepare. So kung nakikinig yung mga teachers, so teachers allowance natin po, hazard allowance, ito ay ang call out natin sa COMELEC. Babantayan po namin yan ni Senator Robin kung sakali dapat may teachers allowance, kasi 90 areas of concern ang sabi po sa PNP report or upload. So natural po na may hazard allowance din po ay itong mga teachers natin.
1: As of this moment, Sam, maraming salamat sa inyong panahon. We will call you back siguro later for some updates.
2: Yes, please po. Sa lahat, salamat sa media po sa pagbabantay. At nasanay naman po kayo sa war reporting eh, pero sana po we dream of a day na hindi po na war zone ang tingin namin sa sarili namin.
1: And we have been covering conflict in the context of building peace.
2: Yes po.
1: Maraming salamat ulit. So mga katinig, mautontingog ni Samira Gutok. Wala tayo oras sa 4 minutos lang milabay sa alas 7.
0: Yes, pero atong i-assure sa ato ang mga listeners nga mupadayon ang tinig ng bayan sa paghatag og blow-by-blow report and observation isip atong commitment sa first parliamentary election sa BARM.
1: Sa ngalan sa atong kauban, si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2, Romy Iluspa, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na to. Oga nag-imbita nga ayaw kamugbiya kay sa tibuok adlaw among hatod kaninyo kauban nga ato ang mga partners ug ato ang mga reporters nga nasa field sa Lanao provinces, sa Maguindanao provinces ug sa SGA. Ayaw kamughawa kay mosunod dayon ang atong alas 7 balita, mayong buntag kanato hurot.

0: Nawala sa, nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katulgan gyud sa akong dawas ka nang sa sapa man to nako nakuha. Gisabunan pud nako ato nya. Nawala siya. Antud karon wala akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o bayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gibutangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Oras ganap na ang alas 7:11 na.
3: Time checks brought to you by Kidiyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kidiyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Ang radyo mo.
4: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes 14 sa buwan po ng September 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental. Narito na ang ating mga nangungunang mga headlines.
6: Headlines.
4: Sa ulo po natin mga pangunahing balita, bago ang eleksyon na Sabang, Samora, Autonomous Region and Muslim Mindanao, mga malalakas na pagsabog at barila na ganap sa Cotabato City, iniulat ang ilan katao na pagkasawi at maraming bilang din ang mga nasugatan sa mga magkakahiwalay ng mga insidente.
6: Headlines.
4: Samantala, simula alas 7 kanilang umaga ay nagsimula na ang butuhan sa iba't ibang mga lugar sa Autonomous Region and Muslim Mindanao para sa First Bangsamoro Parliament Elections.
6: Headlines.
4: Mas maigpit na seguridad ipinatutupad ngayon sa iba't ibang mga polling centers sa buong rehiyon ng Bangsamoro kasabay ng deployment ng napakaraming puwersa ng Philippine Army, Philippine National Police sa maging ng kanilang mga tangki de gera at helicopter at iba pang mga gamit pandigmang panghimpapawid.
6: Headlines.
4: Samantala, isa patay, isa sugatan sa naganap naman na pamamaril sa bahagi naman ng Maguindanao del Sur kagabi.
6: Headlines.

0: Bagong sports sa equipment na i-turnover naman sa Lupon at Davao Oriental at samantala sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental Comelec. Inaalalahanan ang mga butante na sumunod sa guidelines para sa pagboto at malikayan ng anumang kaguluhan ayon sa pinakahuling reporta sa Lanao del Norte. Dali ng mga balita, susunod na.
1: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
4: Katul kay kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ko nga gumay baho sa yaki. Nga sinuhuta gud ko humot kayo di ako ring gitisingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay maragugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kong kamot mo, minoy na ayo.
3: Yan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap na nga alas 7.17 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Tatlo katao nga nasawi samantalang 15 naman ang nasugatan matapos ang isang pamaril sa harap mismo ng Dato Usman Mampin Elementary School sa Barangay Baguado sa Cotabato City maghating gabi kanina. Kabilang sa mga nasawi si Igar Kasan Andong, 88 years old, na residente ng Puro Katulingan sa Baguado sa malapit sa Maytanghal Subdivision at isa pang hindi nakilalang o dalawang hindi nakilalang mga biktima na kasalukuyan pang inaalam ang identity ng mga ito. 15 katao naman ang nasugatan sa naturang pamamaril na batid na habang nagtitipon-tipon ang naturang grupo sa nasabing paaralan at habang nakapila para sa eleksyon na ngayong umaga nang bigla lamang nagkaroon ng palitan ng putok at nauwi naman sa matinding pagtatalo. Rumispo din naman ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 6, ang RMFB 14A, PNP 12 at maging ang 4th SAB at SAP. Mabilis na isunugod sa ospital ang sugatang mga biktima ayon naman kay Comelecca Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao. Papatuloy ngayon ang kanilang monitoring kaugnay ng mga naturang insidente.
1: Yung nagiging although may nangyari, yung mismo, yung nagbabarilan. Kasi ito the clear na may mga baril silang daladala kaya nagbarilan yung both sides of our election, yung parties. Nagbarilan sila, may mga namatay na tatlo. May nasugatan na 15.
0: Ang tinig ni Comelecca Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao. Samantala, isang lalaki naman may bitbit na granada ang nasa bugan sa dala nitong eksplosibo habang nasa bahagi naman ng Purok Amirol, Barangay Mother Kalanganan, alas 8 kagabi. Nakilala ang naturang lalaki na si Sainudina Sapal Makabuat, residente ng Poblasyon 1 sa Cotabato City, kung saan ito'y nagtamo ng matinding sugat sa kanyang ari. Ayon sa Police Station 4 ng Cotabato City Police Office, nakatanggap sila ng report alas 8.05 kagabi at agad namang rumisponde ang mga tauhan ng naturang himpilan sa investigasyon na batid na habang naghihintay umano si Makabuat ng kanyang construction foreman sa naturang lugar. Nang biglang nakarinig ng malakas na putok, kasalukuyan namang nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ang City PNP kaugnay ng naturang insidente. Agad ding inalerto ang buong puwersa para matiyak na maging maayos ang seguridad sa eleksyon na ngayong araw na ito. Ang Kalanganan ay isa sa mga lugar na mayroong mainit na tensyon sa naturang lungsod. Samantala, isa pang pagsabog naman ang naitala alas 8 pasado kagabi sa bahagi naman ng Dato Untog Matalam sa Malagapas, Cotabato City, particular sa Rose Raids number 10, na batid na agad ding rumisponde ang mga tauhan ng PNP sa naturang lugar kung saan iniulat na wala namang may nasaktan na sa naturang insidente ng indiscriminate firing. Ang naturang insidente na ganap bago ang pagsisimula ng eleksyon na kaninang alas 7 ng umaga. Samantala, ang indiscriminate firing ay nagresulta rin sa pagkakarecover ng 5.56 caliber rifle ng mga tauhan ng scene of the crime operatives. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sinong responsable kaya lahat ng mga CCTV footages sa lugar ay sinusuri na ng mga otoridad. Sa Cotabato City pa rin, walang habas din nagpaputok ng baril Ah, ang mga armadong grupo

Matapos na nagpuputok ka ang mga lalaking sakay ng itim na minivan at walang plate number. Agad ding tumakas ang natura mga suspect at na-recover naman sa crime scene ang mga baso ng bala. Sa ngayon ay patuloy pa na naka-alerto ang tropa ng militar sa naturang lugar. Sa bahagi naman ng Raja Buayan sa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang hinihinilang suspect. Samantalang na-aresto ang isa pang kasama nito sa naganap na pamamaril sa may barangay Mileba, Raja Buayan, kahapon. Ang nasawing suspect na si Unting Mabini Makapana na residente ng barangay Sapal, Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur, at naaresto naman ang isang kasama nito nga si Rasid Kalim Sisay na residente ng Alangang Patuan, Maguindanao del Sur, na nagtamo din ng sugat matapos ang barilan. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng quick response team ng PNP alas 4 pasado kahapon ng hapon, at sa isinagawang clearing operation na dito nakita si Sisay na nagtatago sa likod ng isang bahay. Nang lumapit ang mga pulis, pinaputukan umano sila kaya't gumanti ng putok ang mga otoridad. Nasugatan na si Sisay na nagresulta sa pagka-aresto nito at dinala naman sa Sultan Kudarat Provincial Hospital para ipagamot. Natagpuan din ng mga pulis ang katawan ni Makapana na may tama ng bala. Dinala pa siya sa Bangsamoro Regional Hospital o sa dinala sa Cotabato Regional and Medical Center, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Ayon na sa mga residente ng Milib, isa pang residente na si Nasrula Uto ang patuan ang nasugatan din sa naturang insidente maakaraang pagbabarilin ng naturang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Nakuha naman sa napatay na suspect ang isang 45 caliber pistol. Sa ngayon ay nagsasagawa ng mas malimang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ganap lang alas 7:25 na ang oras, samantala.

0: Provincial Director ng PNP sa Lanao del Norte. Tiniyak naman ang koordinasyon sa seguridad sa mga boundaries kaugnay ng pagsisimula ng eleksyon kaninang alas 7 ng umaga. Detalye ng balita mula naman kay Renz Sumalinog ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental.
1: Igan ni Police Colonel Leo de Leon Suwa sa Lanao del Norte Police Provincial Office nga matod pa andam ang mga otoridad sa pagmintinar sa kalinaw o seguridad may kalabutan sa 2026 Bangsang Muro Parliamentary Election na ipigayon karong adlawa. Matod pa ni Suwa, adunay contingency plan ang kapulisan, apila ang Armed Forces of the Philippines o gubang security forces aron na matubang ang nagkanalaing posibleng mga sitwasyon na o pagandang usap sa security measures aron malikayan kung ugaling adunay posibleng mga insidente gikan sa kasigbit nga mga lugar ngadto sa mga boundary sa Lanao del Norte. Ibutik usab ni Suwa nga padayon ang ilang koordinasyon sa kapulisan, militar, provincial government o guban pang mga ahinsya. Matod pa niya, kontrolado sa mga security forces ang kasatlangang kahimtang o magpadayon nilang bantayan ang kalinaw seguridad sa tibok probinsya sa Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Ganap na nga alas 7.27 ng oras sa dagdaga ng mga balita. Naka-alerto na nga buong puwersa ng nasa mahigit 16,000 na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Maging ang nasa 17,000 na mga miyembro naman ng Philippine National Police na ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa pagdarawas ng eleksyon ngayong araw na ito. Ayon kay Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao, isinailalim ang buong puwersa sa alerto dahil na rin sa mga banta sa seguridad. Sa panayam ngayong umaga kay Sumalipao, inamin ito na may mga grupo na ng mga butante ang nasa loob na ng school campus at may mga ilan dito ay may mga dalang baril kaya't agad na inalerto ang buong puwersa para tekin na maging maayos ang eleksyon ngayong araw na ito, particular na sa Cotabato City, Lanao del Norte o Lanao del Sur at sa Maguindanao del Sur. Samantala, matagumpay namang naisagawa kahapon ang o noong araw ng Sabado ang final testing and sealing ng automated counting machines bilang bahagi pa rin ng makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament Elections. Mismong si Comelec Chairman George Garcia ang unang sumubok sa pag-seal sa mga makina sa Cotabato City Institute sa naturang lunsod. Ginawa ang naturang proseso para tiyakin ang husto at 100% kahandaan pati na rin ang ligtas, maayos at tapat na pagdarawas ng eleksyon ngayong araw. Naka-standby na rin ang mga tauhan ng pulisya sa iba't ibang mga paaralan sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur maging sa Cotabato City. Samantala, nagtaas na rin ang full alert status ng Philippine National Police sa buong rehiyon para siguruhin ang kapayapaan at seguridad sa parliament elections. Nasa mahigit 800 namang mga teacher na tatayo sana ng Board of Election na tellers at inspector ngayong araw na ito ang umatras naman sa kanilang paglilingkod dahil na rin sa maraming kadahilanan. Ayon na sa Commission on Election, iba't ibang dahilan ang ibinigay ng mga guro na nagapas siyang hindi magsilbi sa eleksyon. Nilinaw naman ang COMELEC na hindi kakasuhan ang mga gurong umatras. Bagamat hinilingan ng komisyon na sana'y mas maaga silang nagbigay ng abiso upang magkaroon ng sapat na oras para sa paghanda ng kapalit. Sa kabila nito, tiniyak naman ng COMELEC na handa pa rin ang kanilang hanay para sa halalan. Magsisilbing Special Election Board ang mga tauhan ng mga pulis sa mga lugar na kinakailangan upang tiyakin ang maayos na pagsasagawa ng butuhan. Binigyan din ni Comelec Barm Regional Director Attorney Ray Sumalipao na ang mga pulis na sinanay na bago pa man ang eleksyon ay silang mamamahala sa mga kritikal na mga lugar bilang Special Election Board ng Commission on Election.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot na pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
7: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
8: Oo.
7: Uh-huh. Siya, plasana ko. Uh-huh. Yaki Oil. Yaki Oil ang mong gamit karon. Plus, tapos nagainom po ko ang Yaki Capsule.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap na nga alas 7.32 ng oras. Tuloy-tuloy po sa paghatid ng mga pangunahing balita kaugnay pa rin ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakauna-unahang BARM election na ngayong araw nito, may mga dagdag na balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis Occidental, si kasamang Renz Sumalinog.
1: Numan sa Commission on Election o COMELEC, ang mga botante kabahin sa oras sa pagbuto alang sa ipagayon ng 2026 BARM parliamentary election nga ipagayon karong adlaw, Lunes, September 14, tuig 2026. Wato pa kini mo ang pinakaunang parliamentary election human kapila na kininausab na kansila. Matod pa sa COMELEC, kinahanglan masayod ang mga botante sa BARM sa insaktong oras aron sila makabutar. Ang early voting hours magsugod kini alas 5 ang takna sa buntag hantod alas 7 sa buntag. Kini eksklusibo lamang alang sa mga senior citizen, person with disabilities o PWDs o mga MAPDOS. Samtang ang regular voting hours magsugod kini alas 7 sa buntag o matapos alas 7 sa gabi. Bukas kini alang sa tanang registradong botante apan hatagan gihapon og prioridad ang mga senior citizen, PWDs o mga buntis. Gitambagan usab ang mga botante nga susihon daan ang ilang mga voting precinct pinagi sa opisyal nga precinct finder sa COMELEC sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Idasig usab sa ang tanang mga mubutar nga sayo malinaon og responsable og mosunod gayon sa mga lagda sulod sa polling place. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala sa Maguindanao del Norte, mas pinalakas pang ugnayan ng Armed Forces of the Philippines at ang mga lokal na pamahalaan. Para tiyakin ang seguridad ngayong araw na ito kung saan isinagawa naman ang naturang pagpupulong sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Tinalakay din sa pulong ang mga hakbang para sa pagtiyak ng seguridad. Alas 7 kaninang umaga, nagsimula namang nakaboto na ang mga butante na mga senior citizen at mga PWD at mga vulnerable sector. Sa ngayon ay nagsisiksika na ang maraming mga butante sa iba't ibang mga lugar sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, dag na magali mga balita sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Na aresto naman ng mga otoridad ang rank 8 na most wanted person sa municipal level sa isinagawang operasyon. Ang suspect na si alias Samanman, 19 anyos, ay naresto ng mga tauhan ng Bagumbayan Municipal Police Station 2nd Sultan Kudarat Mobile Force Company dahil naman sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o ang Acts of Lasciviousness. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte laban sa kanya. Sa Esperanza, Sultan Kudarat, na aresto din ang isa pang wanted person dahil naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Si alias Kiko, 27 anyos, ay inaresto ng mga tauhan ng Esperanza PNP at ng 2nd Sultan Kudarat Provincial Mobile Force Company sa bahagi ng barangay Poblasyon ng Naturang Bayan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Esperanza PNP ang naturang mga suspect. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Hati naman ni Dinig 26, Erwin Madhay.
8: Isa sa gawa sa Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental, ang one-time, big-time outreach service caravan sa September 15 hanggang 17 ngayong taon upang mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga residente. Nagsagawa ng coordination meeting ang LTO Region 11 at Municipal Government of Caraga bilang paghahanda sa tatlong araw na aktibidad. Layunin ng programa na matulungan ang mga residente sa malalayong lugar, lalo na ang mga komunidad na hirap makapunta sa mga tanggapan ng gobyerno. Kabilang sa mga katuwang sa programa, ang Provincial Government of Davao Oriental, DSWD, PhilHealth, SSS, NCIP, PSA at DRMC Tagum. Inaasahang makikinabang ang mga residente sa iba't ibang serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno na ihahatid mismo sa kanilang barangay. At sa ibang balita, matagumpay na isinagawa ang tatlong araw na pamamahagi ng food assistance sa 20 barangay ng bayan ng Governor Generoso, Davao Oriental bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan para makatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Pinangunahan at sinuportahan ang naturang inisyatibo ni na Governor Nelson de Hirang at Mayor Juanito Colot Inohales na nagtutulungan upang maihatid ang kinakailangang suporta at serbisyo sa komunidad. Nagpaabot din ng suporta si 2nd District Congressman Chino Almario na kinatawan ni Mr. Kenneth Tagora bilang bahagi ng pagtutulungan ng provincial at lokal na gobyerno upang mas mailapit ang serbisyo sa mga residente. Layunin ang naturang inisyatibo na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at matiyak na ang suporta at serbisyo ng pamahalaan ay makarating sa iba't ibang barangay ng Governor Generoso. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umanhay, nagbabalita.
0: Samantala, ganap ng alas 7.39 ng oras sa ibang mga balita. Deklarado ngayong Fiesta Oficial o Holiday sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao. Kasabay naman ang pagdaraos ng kauna-unahang parliament election. Bukas, deklarado ding holiday sa Bangsamoro sa ilalim ng Proclamation No. 0007 na nilagdaan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua, idiniklara bilang special non-working holiday ang araw ng Martes sa Bangsamoro. Layo nito ay mabigyan ng panahon ng mga residenteng umuwi at muling makabiyahay pabalik sa kanilang mga lugar pagkatapos ng butuhan na ngayong araw na ito. Sa mga balitang pambansa, naghahanda na daw ang Philippine National Police o PNP para sa kinakailangang security measures para sa 2 araw na transport strike simula ngayong araw na ito hanggang bukas na ikinasa ng grupong Manibela bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Philippine National Chief of Police, General Chief Melencio Nartates Jr. nakataas ng alerto ng mga police unit sa mga lugar na inaasahang pagtitipunan ng mga protesta, kabilang na ang bahagi ng PILCOA sa Quezon City. Inataasan na rin ng mga police chief at territorial unit na makipag-ugnayan ng malapitan sa mga lokal na pamahalaan at iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang seguridad at maayos na crowd management. Bumuo na rin ang PNP ng coordination upang magbigay ng tulong sa mga commuter na posibleng ma-stranded sa kalsada dahil sa tigil pasada. Sinabi ni Nartates na nauunawaan ng pambansang pulisya ang hinanaing ng transport group sapagkat maging ang kanilang sarili mga tauhan na nagmamaneho. Apektado rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Inaasahan ng PNP na mananatiling mapayapa at maayos ang ikakasang protesta. Ngunit nakahanda pa rin ang mga karagdagang security forces sakaling magkaroon ng hindi inaasahang emergency o iba pang mga insidente sa panahon na isinasagawa ang naturang kilos sa protesta.

Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang kapitan ng MV June Aster na pininiwalang buhay pa rin at hindi kabilang sa 43 survivor na iniimbestigan kaugnay ng naturang trahedya na sinapit ng pagkalubog ng barko na ikinasawi ng 35 patay at pagkakawala ng 54 na iba pa. Ayon sa Philippine Coast Guard, spokesperson na Commodore Noemi Cayabyab, hanggang alas 8 ng umaga noong Sabado, nasa 43 pa rin ang nasa listahang nakaligtas at hindi kabilang ang kapitan ng barko na si Captain Romel Sarmiento. Gayunman, sinabi ni Cayabyab na ang isang katawan mula sa Atien sa Inter-Island Paris ay may-ari at operator ng MV June Aster ay di umano'y nagbigay ng impormasyon na nakaligtas ang kapitan at pumunta kasama ang ilang tripulante sa ilang covered court sa barangay Tour de Coron. Ayon kay Cayabyab, malaki ang responsibilidad at pananagutan ng kapitan kaya patuloy ang pagkikipag-ugnay nila sa Atien sa Inter-Island Paris na upang mahanap ito. Mahalaga din ang magiging salaysay ni Sarmiento para ma-establish ang pangyayari at kung anong naging aksyon ito na ibinigay sa mga pasahero at tripulante. Ang barko na may kapasidad na 306 pasahero na sa manipesto ang 117 pasahero at 17 tripulante habang 2 ang kumpirmado namang hindi nakasakay. Isang pagsabog umano ang narinig sa cargo deck ng barko bago naganap ang naturang sunog. Ginap ng alas 7:43 ng oras sa dagdag ng mga balita.

Nananawagan nga si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na huwag gawing intriga ang kanyang maikling biyahe sa Singapore kasama ang kapatid na si Senadora Pia Cayetano. Nagbalik ka ng bansa nitong Sabado ang magkapatid matapos ang kanilang biyahe. Sinabi ni Cayetano na isang rutina na tahimik na paglalakbay lamang. Sinabi ng nakababatang Cayetano na hindi niya inakalang magiging malaking isyo ang biyahe at ikinalungkot niyang nauwi sa personalan ng mga talakayan. Anya, bahagi ng problema ang toxic na environment kung saan umano ay marami ang naghahanap ng intriga at nagtatalo. Una nang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na matagal nang nakaplano ang kanilang pagpunta sa Singapore upang suportahan ang national team sa Asia Pacific Paddle Tour. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na umalis ang bansa ang magkapatid noong Miyerkules. Samantala, sinabi ni Senador Pinping Lacson, hindi naman isyo sa ngayon ang biyahe ni Cayetano na dapat itong mabigyan ng pahinga mula sa stress dulot ng isyo. Siya mismo ang lumikha. Patuloy ang pagbabangayan ni Cayetano at Lacson na kaugnay ng mga alegasyong irregularidad sa flood control at reclamation project sa Taguig. Noon na nga nagsumiti si Lacson sa Office of the Ombudsman ng hindi baba sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento hinggil sa umano'y systemic anomalies sa flood control infrastructure project sa naturang lungsod. Habang itinuturing naman ni Cayetano ang mga ginawa ni Lacson bilang pag-uusig hindi lamang laban sa kanya kundi pati sa kanyang pamilya at sa Taguig City. Sinabi ni Cayetano na ipinaubayan na niya sa Diyos ang mga kasong ibinabanta sa kanya, investigasyon, intriga at mga aligasyon na ano niya ay pabago-bago. Inimbestigahan na din na si Cayetano ng National Bureau of Investigation sa umano'y irregularidad sa ghost ng Pilipina o pag-host nito ng Pilipinas sa 2019 na Southeast Asian Games. Ayon kay Director Melvin Matibag, maaaring isama si Cayetano bilang respondent sa mga kasong inirekomenda ng Bureau of Department of Justice. Kabilang sa iniimbestigahan ng umano'y 10 billion pesong unliquidated funds, kabilang ang competitive bidding sa ilang proyekto at controversial na 50 million pesong cauldron. Samantala, inakusahan naman ni Cayetano si Matibag ng pagtatangkang manakot sa kanya bilang senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, inudyukan ni U.S. President Donald Trump si Ukrainian na President Volodymyr Zelensky na itigil na ang pag-atake sa diesel infrastructure ng Russia dahil sa nakikitang masamang epekto nito sa pandaigdigang supply ng langis sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Ang naturang pahayag ginawa ni Trump kasunod ng sunod-sunod na long-range drone attack ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia sa mga nakalipas na buwan na nagdulot ng malaking bawas sa fuel production at nagbunga ng shortage sa loob ng Russia. Ayon kay Trump, napakarami namang ibang pwedeng maging target ng militar ng Ukraine at hindi dapat ang mga pasilidad ng diesel ang pinupuntirya. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na lehitimong military targets ang mga Russian refinery dahil direkta ang ginagamit ang mga ito upang punduhan at suportahan ang war effort ng Moscow. Samantala, sumampa na sa mahigit 6 na dolyar kada galon ang average price ng diesel sa Estados Unidos habang ibinaba naman ng Russia ang forecast nito sa oil production sa pinakabababang antas sa loob ng 15 o 17 taon dahil sa matinding epekto ng digmaan. Sa pinakahuling balita sa Ibayong

Dapat harapin nila ang mga sundalo ng Iran at hindi idamay ang mga sibilyan. Hindi rin daw magpapadala sa pambubuli ang Iran sa Amerika na ngayon ay patuloy na naglalaban. Sa balitang pang-ekonomiya ay sinusulong ngayon ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng industriya ng palm oil sa bansa para mabawasan ng halos 90% ng pagdidepende sa importasyon. Bukod sa pagkain, layunin din itong mapangalagaan ang lokal na materyales para sa mas malinis na uri ng fuel. Sa ginanap na pag-budget hearing sa Kamara, binigyang din ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, magandang oportunidad ito para sa mga magsasaka ng lokal at negosyante dahil sa mataas na demand sa merkado. Kaugnay nito, muling humiling ang Department of Agriculture ng dagdag na 300 million pesos para sa 2027 development budget ng palm oil, habang ipinanukala naman ang hanggang sa 1 billion pesong taunang alokasyon sa loob ng 5 taon na kapag naipasa na ang nakatalagang batas para sa naturang sektor. Sa ilalim ng roadmap ng gobyerno, target daw i-develop ang nasa 300,000 hektaryang palm oil plantation sa bansa, kung saan maabot sa 100,000 hectares bago matapos ang 2028. Ito'y maituturing na isang malaking hakbang. Upang mas mapabilis daw na pagpapatupad ng naturang programa, kinakailangan ng DA ang paglalagay ng hiwalay na deputy administrator at dedikadong team sa Philippine Coconut Authority na tututok sa palm oil industry. Sinusuportahan din ng kawani ang pagpapatibay ng panukalang palm oil bill, kung saan nakatakda silang mag-sumiti ng opisyal na rekomendasyon kay PBBM. Sa balita sa larangan naman ng sports.

Nagpaulan ng depensa ang gila sa Pilipinas sa 16 na three-point shot na pinangunahan ni Jeric Ahanmise at Robert Bulik para buhayin ang tsansa ng mga ito sa quarterfinals ng 28th Asian Games Men's Basketball Tournament. 7 triple ang isinalpak ni Ahanmise habang may 4 na 3 naman si Bulik. Kaya tumabot ng 109-78 ang pag-masaker ng gila sa Kazakhstan sa isinagawa nitong laban sa Nagoya, Japan.

Samantala, dumiretso naman ang China sa ikalawang sunod na panalo matapos naman ang 105-59 demolition sa Bahrain patungo sa quarter finals. Pasok din na sa quarter finals ang host Japan at South Korea mula sa magkakatulad nilang 2-0 na bara sa Group A. Tinakasan naman ang mga Japanese ang Saudi Arabia sa 86-80 habang minasakar naman ang South Korea ang Indonesia sa score na 102-48. Ang top two teams sa bawat group at ang dalawang best third place team ay papasok na sa quarter finals. At sumanyo ka po na paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes. 14 sa buwan po ng September 2020. Sa isa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM. Sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Patuloy na antabay dahil gagawin na magpapatuloy ang coverage ng Joy FM sa eleksyon ngayong araw na ito sa Bangsamoro Autonomous Region.

Muslim Mindanao, kung saan eksakto alas 7 kaninang umaga nagsimula ng bumoto ang mga PWD, senior citizen at mga vulnerableng sektor kaugnay ng kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro. Nanatili rin na naka-alerto ang buong puwersa ng EFP at maging ang Philippine National Police sa kaugnay sa mga kaganapan sa eleksyon. Isa sa mga tinututukan ngayon ang eleksyon na sa Cotabato City dahil sa mga insidente ng karahasan simula pa kahapon. Kasama si Renzo Malinog at Erwin Umadhay. Ako naman